la yu du man sa ai ma bo o tao mi le po tun tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tun tuan na di la lia ya amangat ga ma ge bunga man sa nga pasir re kampe ga nga o atana tao ngalulo olabani abunga ngalulo kake lembu tadi.

mai tu bilawan mararikan wan sudan nyaba na dunang sa jang balangang doa malam.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandiyo na miyak, sabak ako.

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupol niya, duige ya. Telo manang waktong kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisega kupol kami merah niya. Diyan pa kuyo ito. Apa-apa. Na uli mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapit. Teladaan dia. Mara niya suba. Puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Marudu. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya na. Iya ga bisik kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marem niya. Marem. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.